Lama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dikumenuan sitan. Hidup mati nuan sigi ngai.